kwele ne ne mane na na ni fie fo nyina ba wani ni awase sha fo mo ho bi ewrade ma emre mo hyeu de ni onyam we ne kwele adisre de ewo yesu kristo di mo amen otini ni mpai bo e mo den mama mebe

0: kwa esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasi ebwa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia.
1: Alaji mi waju.
2: Alaji so.
1: Bibia e bokori e.
2: Ye dan yango basi.
1: Okay. When the uncle woke up? Oh, US, Canada.
2: Ma ko chede no mu ko e kura o ma ba. De no mu chika pro kura o bia ko ni fi. Nti e nyira e ba ko. Ma dimi anko. De no mu ko e no te o ma so ba.
1: O ma sa ba ohun.
2: Na o me ga ho. Ye no me ga ho le bre no be so. O be ko a o huru kuku.
1: Ah, ma sa Alaji se mi kan kan na se as almost every World Cup ya ko bi o. As the other way wanko.
2: Oh, me one. E ni me ko ma che me ko ba ti ma nye ticket. Na me se ka tre na o be se o ko. I'm not sure if I'm going to be able to do it.

ni humbabu na timoja widi ya fusani Tachamada abojiyamu Sana kupala midi ni wana sedi ya chwenen mrei Sobe jineri Na ujima diya bia wudi ya bia Diya bia uye bia Kuma abuwa diya duwa ni mikaya Adini na abe diya buwane

0: Okay.
1: Oba ben nemo che impano. Oba mu na ndi che. Onye de badu, onye de badu, onye de badu. Oba ba ba kana di. Oba. Oba na ma anyi pano ke uwe anyi pano ya nzu zu ko no. Umu za odi ya nba, anani bi bia wa ka si do. Oga ka na ma ta sin, bo de che nna mga.
0: Oza dog ka ye no ka se mi wa se. Oza u fa ni padua. So ebre ni pa benya u pe no. Usunsum na achi umu da ese wasunda yo onsa wasunda bi wan ma uti wo nkan ha obesunda na wo okrom sa sunsum na adi wo okrom no eno de ohu de ekoso nyina onso ontimi mani padua no biem yesi wa bae de saman ohu bi na so de wu hu no e ba jwa jase e
1: ala meje bible no ze ohu za wodi ye na ba anane ni anane gushe bi awasa afi do ha nti wonam wonam e ka chere Bible akin nam ohu da wodi ye na ba anane gushe bi awasa afi do na e na ke to akin nam na ye be de enye nche mo wono because ohu da wodi ye na ba anane gushe bi awasa afi do obe de mo che obo no ba za obo hu na Again,
0: when you had the major, much, Enkosi da sena se besa tenase edi obi ni mu obi kirebe bremu no mone otiasifo nyankopon entina obi ni mu a
2: obi chiro.